0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Class, name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: yun lang!
4: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak.
1: Yun lang.
3: Hi there.

0: naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po, sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Ah, eh, yun lang.

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 11 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Tabs Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
1: Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
1: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
1: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Alam mo mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko ah. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
4: Talaga? Ang sweet mo naman.
3: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
4: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
3: Ano yun, mahal?
4: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
3: Ah, eh, yun lang! Busit na to!

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 5 o'clock.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
3: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
2: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
3: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
2: Ah, yun lang.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hey, hey!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Nay, natinik po ko.
1: O eto, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Ah, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Warito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara, yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang, teka lang, ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: TAPS Radio!
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: Your favorite FM, TAPS Radio, Real Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh.
1: 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Order Mix on Taps Radio.
1: Maaaripang makita kita muli bago matapos ang lahat ng ito. Saglit lang ng yakap mong kaya.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: What is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.
1: Ae, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay eh.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hey, hey!

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

nangyayari andyan ng habulan sa Senado, habulan sa hagdanan, at kung ano pa bangayan, at kung ano pa. My God, Lord! Oh my God! Teka nga, parokya ni Edgar nga muna bago uminit ang ulo natin. Parokya ni Edgar, sige nga, tira nga muna, pampalamig ng ulo! Ay, pwede bang palitan ko? Palitan ko na lang. Sorry naman. Palitan ko na lang. Ito na lang, Mr. Suave. Yun, oh. Pangkanto boy lang, oh. 6:27, abangan naman nagbabagang pelo na balita. Dito lamang sa Taps Radio. Real Radio. Kasama si DJ No Name.

0: Nako, ayoko sana magbalita pero anong magagawa ko, kailangan pa rin ako mag-update sa inyo sa mga balita maski makapabwisit ang mga balita ngayon. Kailangan na talaga natin magbasa ng balita.
1: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Bato de la Rosa nagpakita sa Senado, nakipaghabulan sa mga NBI agents. Ooh.

Pilipino na pagkakasulat. Senate cites in contempt NBI agents who tried to arrest Bato de la Rosa. In Tagalog, yung mga NBI agents na gustong arestuhin si Bato de la Rosa na cite in contempt. ICC arrest warrant laban kay Bato de la Rosa inilabas ni Trillanes. ICC kinumpirma na totoong may warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. At alam nyo ba kung kailan pa yan? Noong November 6 pa pala eh. O bakit hindi alam ng gobyerno? Hindi alam o tinatago lang para madakip? Eh natunugan ni Bato de la Rosa. Ito naman sa ano muna, sa Kongreso muna. Vice President Sara Duterte. Nakakuha ng boto para i-impeach sa Kamara. You know, 257 ang bumoto na pabor. Alam mo bang pati si Toby Chanko bumoto din ng yes? Bakit? Di ba siya yung nagsasabi na siyang tumututol sa impeachment? Ayaw ba niyang mapagdiskitahan? Ito naman! Tito Soto! Na kudeta! Pinalitan ni Cayetano bilang bagong Senate President. Mag-side comment sana ako eh, kaya lang huwag na lang. Ano na lang, pakinggan nyo na lang sa tono ng pananalita ko. Basta ayoko nang mag-side comment. Ay, 13 senador ang pumili kay Alan Peter Cayetano. Si Tito Soto, siyam. Dalawa naman ang hindi bumoto. Ang bilis-bilis na panalunan ni Alan Peter Cayetano. Maraming natuwa nung napalitan si nagbabasa ako ng mga comments sa mga social media pati sa GMA daming natuwa na pinalitan na si Tito Soto. Dapat daw palitan ng isang abogado. Ganon? Bawas presyo sa diesel at kerosene, ipapatupad ngayon. O ipinatupad na kanina, alas 6 ng umaga. Rollback malakihang rollback. Sige nga, my God. Abangan niya sa detalye, malakihan ang rollback. Sana naman i-rollback ng totoo. Baka naman hindi i-rollback yan. Para alam natin na i-compare nyo yung mga presyohan ng gasolina o presyohan ng krudo. Doon kayo sa medyo alam nyong ibinaba yung mga presyohan kung ipinapababa ng ERC ang presyohan. Ganon. Ay, sige, inom lang ako ng kape ate ka lang . Ewan ko kung saan sa inyo yung saan sa mga balita ko ang makakapagpainit ng ulo nyo ha. O dili kaya saan sa mga balita ko ang ano
ang ikakatuwa nyo. Anyway, nabigo ang National Bureau of Investigation na damputin si Senator Bato de la Rosa matapos mabilis na makatakbo at makatakas ang mga ahente ng NBI na humabol sa kanya mula parking lot ng Senado hanggang sa session hall na nasa ikalawang palapag ng Senate building. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si De La Rosa simula ng umabsent noong Nobyembre noong nakaraang taon. Agad na inireklamo ni De La Rosa nang pumasok sa session hall ang ginawa sa kanya ng maahente ng NBI na pigilan umano siyang dumalo sa session at ipinakitang may sugat pa sa daliri. Sa isang video na ipinresenta sa session hall kung saan makikitang hinahabol ng mga ahente ng NBI si De La Rosa na nadapa pa paket ng hagdan. Iginiit ni Rodante Marcoleta o ni Senator Rodante Marcoleta na dapat ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado hanggat hindi nagagamit ang lahat ng legal na paraan para makontra ang pag-aresto laban sa kanya. Inaprubahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang paglalagay kay De La Rosa sa protective custody ng Senado. Iginiit din ni Cayetano na hindi dapat hinabol si De La Rosa at dapat ay nagkaroon ng koordinasyon ng NBI sa liderato ng Senado. Nagkaroon daw ng koordinasyon pero kay Tito Soto. Oh, sabi dun sa balita, si Tito Soto daw ay doon pa daw nag-stay yung mga NBI agent at sila pinakain pa daw. At sabi ni Amy Marcos, ay mukhang coordinated pero kay Tito Soto. Biglang napalitan si Tito Soto. Ayun! Ipinunto ni Cayetano na kung papayagan na lamang ng mga senador ang mga ginawa ng NBI agents kay De La Rosa ay hindi sila dapat magtaka kung may makitang checkpoint sa mga bahay nila. Balak din ng Senado na ipakontempt ang mga ahente ng NBI na humabol kay De La Rosa. Habang sinusulat ang balitang ito ay bantay sarado ang seguridad ni De La Rosa kasabay ng pagpapatupad ng lockdown sa Senado. Oh, okay, pero update tayo ha. Tinanggal na yung lockdown pero na-contempt yung mga NBI na nang aresto kay De La Rosa. Pero na-contempt pero hindi sila sa Senado naka-stay. Na-contempt pero doon sila sa NBI nasa kustodiya sila ng NBI, hindi sa kustodiya ng Senado. Basahin ko ang isang English na pagkakasulat ng isa pang balita. The Senate on Monday cited in contempt the National Bureau of Investigation or NBI agents who allegedly tried to arrest De La Rosa inside the Senate premises. Senator Joel Villanueva raised a motion citing the involved NBI personnel in contempt to be placed under Senate custody. It was granted by the Senate majority. Saan pa? CCTV footage showed De La Rosa running to the Senate plenary hall to avoid being arrested by pursuing NBI agents in civilian attire. Uy, naka-civilian pala. De La Rosa, who showed up at the plenary with blood on his left hand, was upset and emotional on the floor while recalling the attempts of the NBI agents to prevent him from entering the Senate premises. The NBI has a copy of the International Criminal Court arrest warrant against De La Rosa in connection with the Crimes Against Humanity case involving former President Rodrigo Duterte, former Senator Antonio Trillanes said on Monday, yesterday or last night. It was the first time De La Rosa appeared at the Senate since November 11. Based on the Senate attendance sheet, the Senator missed 31 plenary sessions. Sabi ni Cayetano noong kahapon ba yon o noong nakaraan, hindi daw kagustuhan ni Bato de la Rosa na hindi mag-attend
plenary session. Ang ginawa daw niya na pag-absent o pagtatago ay dahil sa sinasabing arrest warrant ng ICC. Ito pa, isa pang pagkakasulat ng balita personal na iniharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court na inisyu laban kay Bato de la Rosa. Nagtungo si Trillanes sa Senado nitong Lunes kasama ang National Bureau of Investigation upang gagawin ang pag-aresto kay de la Rosa. Sa panayam ng media, sinabi ni Trillanes na nagtungo siya sa Senado dahil na rin sa kahilingan ni de la Rosa noon na sumama ang dating senador sa pag-aresto sa kanya. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI arrest warrant ni de la Rosa na biglang nagpakita sa Senado kagabi. At kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Sinabi rin ni Trillanes na aarestohin na dapat ng NBI si de la Rosa pero ayaw namang lumabas ng senador. Itinanggi naman Trillanes na kasama siya namang NBI na sinasabing humahabol kay de la Rosa mula sa parking lot ng Senado papasok sa session hall. Hindi ko alam kung meron pang tama ba ang sasabihin ko na parang wala nang ka disedisente ang mga bagay-bagay. Yung nakikita mo na ganyan, yung napapanood sa international media na ganyan. Tapos kagabi ha, andyan yung mga protesters, andyan yung mga taga-suporta ni Bato de la Rosa at mga Duterte dyan sa Senado at hinaharangan nila yung mga papasok. Ganun na rin yung mga papalabas na mga NBI agents, mga sasakyan. Grabe! Kagabi, maski madaling araw, andyan yung mga taga-suporta ng Duterte. At pinagdiskitahan ang NBI, yung mga sasakyan ng NBI, pati na ang hepe mismo ng NBI. Naku, Diyos ko po, andyan ang nagsisisisisigaw. Andyan ang minumura si NBI ano ba pangalan ni NBI director? Oh. Grabe no. Hindi ako nakatulog, pinapanood ko yung live na video ng mga nagpo-protesta diyan. Oh, grabehan yung mga sasakyan no, halos itutulak na nila yung ibang mga sasakyan na pumapasok dyan sa Senado. Grabe, no? Hindi ko alam kung tama pa bang nangyayari ang mga ganito. Tapos sabi ni, nag-live si Aimee Marcos. Ang sabi ni Aimee Marcos ay... pinuntahan niya yung isang agent ng Senado, yung parang guwardiya ng Senado na binugbog ng mga taga NBI. Binugbog ng mga taga NBI yung agent, yung guwardiya ng Senado. Binuhat tapos dadalhin sa sasakyan, pero hindi nila naisakay kasi iniharang nung lalaki. Malaki din yung katawan eh. Iniharang yung lalaki, yung kanyang katawan, dun sa pintuan. Habang binubuhat siya na ipinapasok sa sasakyan ng NBI. Pero hindi natuloy na naisakay. And then, dinala din lang sa Senado. Ayun, bugbog. Binugbog ng mga NBI agents daw. And then, ang sabi ay kailangan na panagutan ng mga NBI yung kanilang ginawa sa mga o sa pag sa attempt na pag-aresto kay de la Rosa dahil wala daw koordinasyon sa Senado. Pero
Walang koordinasyon sa Senado, pero sabi ni Amy Marcos ay yung mga NBI agents daw ay doon nag-stay sa opisina ni Soto, at si Soto ay pinakain pa daw yung mga taga NBI. O ibig sabihin ay well coordinated kung ganon. Yun ang sabi ni Amy Marcos. Di natin alam kung totoo. Yun ang live niya kagabi habang nandoon sila. Kagabi nagdi-dinner sila kasama si ano, kasama si Robin Padilla, si sino pa ba yun? Si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, si Joel Villanueva, habang nagla-live sila. Oh my God! What is happening to my loving country? Ewan ko sa inyo. Samantala, kinumpirma ng ICC na sila ang naglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa 16 na pahinang dokumento ng ICC, nakasaad na classified as secret ang arrest warrant, ngunit maari itong ibahagi sa mga estado, international organization at iba pang otorisadong personalidad. Noong Lunes, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na isang kopya ng warrant ang ipinadala ng Philippine Center for Transnational Crime. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mailet, kinumpirma ng tribunal na lehitimo ang dokumento ng ICC na lumabas na warrant na kumalat sa media. Ito ay noong November 6 pa daw. Kaya pala noong November 11 ay nag-absent na si Bato de la Rosa at hindi na nag-attend sa Senado, sa mga pulong, sa mga sesyon. Dahil November 6 pa daw ay meron na daw palang inilabas ang pre-trial chamber ng ICC. Uy! Ang tindi din ng intelligence team ni De La Rosa, nalaman agad. November 6 noong lumabas, November 11 nung hindi na nag-attend si De La Rosa sa mga plenary session. Ang sabi kagabi sa Senado, okay lang daw na susuko si De La Rosa kung merong ilalabas ang local court o Philippine court na siya ay aarestohin o i-honor, dapat manggagaling daw sa Philippine court ang pag-aresto sa kanya. Hanggang ngayon ay pinaniniwalaan na si Senator Bato de la Rosa ay nasa Senado. Nasa protective custody siya ng Senado. Ibig sabihin, pwede siyang manatili sa Senado hanggat hindi niya nagagamit yung kanyang mga legal na remedy para kontrahin yung ICC warrant of arrest. Samantala, sa botong 257 na pumabor at 25 ang hindi ang tumutol at 9 ang hindi bumoto, na impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte kahapon. Inaprubahan ng Kamara ang report ng Committee on Justice na naglilipat ng Articles of Impeachment sa Senado para maglitis. Impeach pa lang siya ng Kongreso, pero hindi pa siya impeach as Vice President, dahil ang mag-i-impeach, ang magiging judge ay ang mga senador. Iyon. Nalampasan nito ang original na 240 na mambabatas na sumuporta sa unang impeachment bid kay Duterte noong 19th Congress. Sa plenary session, inilahad ni House Committee on Justice Chairperson Attorney Luistro ng Batangas ang pambungad na pahayag at ipinresenta ang mga artikulo ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ayun na. Tutuloy na
ang impeachment sa tamang venue ng korte ng impeachment. Sila ang magiging judges, ang mga senador. Ang senador ang